0: rakonda kutomenya ntokoza lo mulipo
1: alo tilipo pai
0: zina mukulongera kupi
1: burukira zona farbu district ya murumbala Isaac Paisano Puzuzu
0: Isaac Paisano Puzuzu wagwantokozi Aba ikani kobiri, kani kobiri, tuweta kutimu kwa nisikulonga mwa kusanzaya, kulonga mwa kufansa, tayo alo mlipo?
1: Kondia, kondia.
0: Machibesa didi, zina mkulongira kubi?
1: Ini nikulongira kuwabu, distritu ya Luwabu.
0: Distritu ya Luwabu? Chisa chipi, Luwabu mbankulu?
1: Sardinia, zona ya Sardinia.
0: Mbimba ya Sardinia?
1: Si.
0: Chisa cha
1: Sardinia, lokalidadi Nzama.
0: Nzama, andi. Tupangeni tu Mwaramuka, mulipata limba?
1: Si, ndi, ndipata limba ni nende kugwentari nada, natangu magasano na jitemu kwe kuraduku.
0: Aha, alikufika ninga munafunika?
1: Alikufika dure mgwengwe mgwengwe.
0: Necha kunensa?
1: Nenesa kwene.
0: Ayaya, piakoma. Ifembo sakalapano zino kumpunga kukomero kutuwama basa atu alikufika.
1: Maningeti.
0: Mm-hmm. Mwenyekiri nende kunani?
1: Mwenyekiri nikupereka, mwenyekiri chakutome nikupereka kuna mbalianga Nisantu Zeferinu, Yivashu Zeferinu, Amelia Zeferinu. Nikuna duala tambe nkaza na nikitira mkosi mwanyati, zinya Ernest Ntongolo. Na mezo wa Antonia inapiananga wakuto Manika mbabwela Arnistu mbabwela Becky mbabwela Maria mbabwela Evonia na wakumalisa mba na Jose na bale nangu na ndizi wa Munzimu akali manu wakuanga kwa ndizunu na pastori wa igreja Semeador Boalinova, pastor Anga Marcelino Montea. Ngofuna duara na tambe na manuanga manjoki mbobu, na vizinyo anga sabato mbobu, yonsena na ndizio pasikolero akali manu kwa kuanga.
0: Ndimo, mwana kode mwama kumulonga ta?
1: Ndama kumulonga si zinyo ernei.
0: Nikanyezira kutumanduala, mwana kode.
1: Nada, nizigunduala, nishoku.
0: Demo. Takuta, baba?
1: Takuta, painkulu. Tambia mwanyikiri kuna imu, tambia anakubanika pa michini pa nzizunu.
0: Takuta.
1: Zina malokotoro sene.
0: Trizani na kutuportana, baba?
1: Takuta, bai?
0: Takuta. Tukona kutomenyo ntokoza, alo mulipo? Wagwa ntokoza. Wagwantokoza vesera radio.
2: Weragamutela mutiana o kisivela. Weragamutela mutiana
0: o kisivela. Alo mulipo.
3: Alo alo ndilipo.
0: Zina mkulungira kupi mkoma.
3: Naunga na Francisco Rufai Tebe wa Dumba.
0: Francisco Rufai Tebe.
3: Tede. Wa Dumba.
0: Wadumbwa dere.
3: Sisi.
0: Ndimu wa mtoela?
3: Ni chedu wakaba barabi enu mchedu ya viki. Ino kwa Kongoro, peno maiuvano.
0: Aha.
3: Vino nirie la mazi, ninga wali, gari wanapula. Ira chaka, muna nyoza, tumurenga na eno babani.
0: Ti eno? Radio la njambumba?
3: Njapama ya familia, hatu etene.
0: Kanasakula,
3: Kanasakula mtu.
0: Ninga nyo muvinyile avi?
3: Kivene hapa mama ebe hapa mala.
0: Mwoko
3: ni ya babani na vinara nyo weo.
0: Rinoria na eh?
3: Rinoria maningi. Oruma nalongela ya nanga unamiye vakamani Fidelia Lukazi. Mwananga oruma Estela Francesco. Vitori Francesco. Na ima ngayena kuwa abadi Eliano Rufai, Bento Rufai, Tede Rufai, Lloyd Rufai, Celestino Rufai. Na abadi agereja tambe, inga peno domingu wapete koste, anamalalea etene kakale mkomboni. Ninga nyo mulibasa ni mulimbe maningo babani ni idoa.
0: Mtorumba landi mua.
3: Obrigado, obrigado, babalabani mabasa. Apu mitambe kabolo webu.
0: Obrigado.

0: Tirokona kutominyo ntoko za lomu lipo.
1: Lomu lipo.
0: Zena mkulongera kubi.
1: Kulongera kukira Luwabo, Bairu Nyakatiwa.
0: Chisa cha Nyakatiwa, kuluwabo, zina ni mwane?
1: João Domingo.
0: Mbea João Domingo, nzinanga, ndietani.
1: Kono mbuya kutipeza na gosa ndimo na kumanika pa mikrofoni makibesa lero.
0: Ife sa gotsef?
1: Andi.
0: Ana gosa sukana magora? Gosa na gosa wene?
1: Andi longo kwa kuru gaya kala na mako. Nguna mako na gairani.
0: Una gairani.
1: Yabino.
0: Ande mbuya João Domingo mwikiro nenda kunane?
1: Mwikiro kutomene nenda kunaimo na kumanika pa mikrofoni pa kachite. Mkani nga mbandia mwara. Tamanga nenda mbu kuna nkazango, Eliza Tome, Wananga, David João, Tome João, Manuel João, Emerson João, Naldo nsena nagumanika mbashikuta radio, akali mbandi ya mwara.
0: Takuta mbu ya João Domingo, shubulikira pa Nyakatiwa mbalo mwachitritu ya Luwabo, munu Zambezia.

0: ngana kutamenya ntokoza lo mulipo.
1: Halo.
0: Halo, zina mukulongera kupi?
1: Zina ndine Sabudu Varela bukira Orumbala.
0: Sabudu Varela.
1: Varela, Varela.
0: Varela.
1: Mm.
0: Mbuya Sabudu tipangeni, Sabudu Kalizulo lero ndimingo.
1: Ya domingo lendi domingo limbo
0: yo. Bangeni tumwe kile nenda kunani?
1: Kile kutoma nenda kuna Pewanga Farea netu Karishi, kuna Miwanga Shelina Eugenio, kuna Abalianga Danieli, Neto, Antonio, Carlito, Milonia, na kuna Kazanga Joana Fernando, kuna Anapiana Betinho, Jimilia, Elisi, Eugenio, na kunari umfene, na ime pumbia Antonio Domingo.
0: Takuta baba, bulukira, mbwalo mchitritu ya Murumbala mbuya Sabado, pakati pa mabasa fesere pantokosi, pitri sani basi na kutiporta na?
1: Obrigado mbuya.
0: Takuta baba. Kalonga na mbuya Sabado, bulukira, mbwalo mchitritu ya Murumbala.

0: tirakwana kutominya ntokoza lomwe lipo
1: machibesa didi solokotore
0: machibesa didi zina mkulungira kupi
1: Zix boy mukira kuno morombala zao ni doa chantena
0: Zix boy ndietane mwalamuka mulipatalimba
1: tiripatalimba tia chinchino timize pati mwalamuka tende vadambo Wene ku radio basa kwenda mu mwalidi solokotore
0: kuno nkabe chakunensa mwikiro nenda kunane
1: Mwanyikiro kuto wanenda kuna ima kumwiri wabuwa mawampa ndo mbama kibisi ningani mkwari kwa ngamango. Ndekwa na duwala mbubuwa ndo kuna makulubu dizo vinti aza nga onstri nene kuna kari kwa ngamango mbuya.
0: Ndibazi.
1: Ndazi vesa di.
0: Tendeni.
1: Kwa chiri mbubuwa ndo ndekwa na duwala mbubuwa ndo kuna nzangaputu gabanda. Kuna paiwanga, sakazo mangomera, kuna maiwanga ambo berinya, rafaeli ya kari kwa ngamanungo, kuna famijanga yonsene kari kwa ngamanungo. Nikaeza mbuya na sika koma njiri ka ninga mainyesi, ninga kuenda vagwanika vangono pangono, ninga mawa makiretu wa mbuya.
0: Takuto mbuya Zix boy bulikira duwa zantena mbalu mwantitirito murumbala.
1: Brigado takuto wala.

Sirikwende pengono pengono kumapitu na untimato. Ya mulungiro nchisena nsiku ya lero pengono pengono trikufika kumapitu. Anu nkubanza ifiku ikampanganano. Na njitu nzizi ya tuwakwile njinga. Tukwa nisiku siya kachitu shubulikira manja manzato mulungiro achilomwe. Afuna kupitiriza basi nao mabasa inu nyumba mpepa rati Msambiki. Machibese kuria, machibese lero makamaka. Ninga ndi mingu bozi ya kufunikira Vesera Radio.

0: Rukunos hamori mai. Ora tanna mai ni mitara sa ya kuminiki na kutanna mo ha tanna sese. Why an hupunywa? Morning.
1: Morning, morning. Bon dia.
0: Bon dia. Tanu ndo chalo chako.
1: Mia no timia no Celestino elapo yo omipinya no.
0: Ah, omitinya tiwo atre.
1: Omurumbala.
0: Omurumbala ulu. Omurumbala chando cha wala mwe.
1: Aru kikumendo ili kia mpamela wala kwa kikirati na mushaka.
0: Wore rafo ulu. Mkumako ili. O ili wene wawu isa.
1: Wane nyuma.
0: Ulu, nkisuwen leo.
1: Omulikela.
0: Omulikela.
1: Eh.
0: Wore rafo. E kumanyo na musanyo.
1: Bakane bakane so fa dere ala hinni male kai la turabion wi
0: bakam bakane ne rane chakane makalla pama e pula europa we wo murumbala ho
1: ya europa wa sin
0: ulu febrio wai
1: no vai wa bakaza wo maria e tia onana en hi ran te ko yori ri
0: wala atre namu in la sempre tu ai te povia.
1: Ah, zakala, zakala, zakala.
0: Ah, evelo, evelo. Kahawe na, ni kunolelo mpyo vile hai.
1: Ni kunolelo sawa kiri watu wa pahinkana woyao. Ogresi to mkini kieo.
0: Mahene.
1: Nari, ulikupanyera ni febera kaya wala kumu hiyo kirewe wa nipani ni.
0: Wala. Pana, bashpita lene, mohacha melao.
1: Ah, ntewa kizimu bashpita leweno.
0: Moyao.
1: Oni ilo ba hiwa kama kakata ya wui kurila kai hiru zoltare to kama febere na dola ye gula gufuwa ni pata wendri ba hiwa honi muluku pa. Mungu wa mtuti ba wo.
0: Wala makake enerike mwa watreye.
1: Ano pana yeyo yeyo.
0: Kama anaura na chuno penu anauria.
1: Anare nido ni kopirira ka.
0: Evelo evelo.
1: Iwana.
0: Mkawa mwenkawa mwenyere na chuu atanu.
1: Atuena tanumia no opajera tamu araka nrimu na wabotene. Napi ili tamu rokora gerogeli maniweyo Ana Maria Francisco. Nagunyado enitaniwa Ana Eugenio. Mulopo na udu wili wana nakurele. Obrigado.
0: Obrigado, obrigado. Muluko bahe nikuruwe mpenue mwa wakuba mchikele murechele ni no kumi.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Ni kuna pama.
1: Obrigado.
0: Ai wa mwene wa murimu kontumi hiwa nkara kono za murimanyu wala treye. Ichu sona naranera ni hiaka. Muneranyo to mingu okeresha machikaka. Miki ya vale. Kimuhele mo. Karo na iwa ulu. Tia ali aru keresha. Wala.

0: Bonjour, morning, morning. Bon dia, bon dia.
1: Bon dia, anam yo otene karamo si forda vetu ko.
0: Voilà, anam babi jera ho.
1: Anam babi jera oneni.
0: Ala, anam babi jera na wi wani makacha mi hokomo.
1: Ashki ready, ready.
0: Ah, vano kina wi wampama. Kanlele ne kumanyo.
1: Miano kamukumi ka hitu wiyu anusha.
0: Bakani bakani mulukwa nera ni hole laka. E musanyo.
1: E kumi. Mm. Yavu makata niho.
0: Mm.
1: E ka hitu nyu owani iyo radio ni uniwa gai.
0: Ni makale lo apama muluku to ani vaha kaikuru.
1: Ea.
0: Yeah. Ah, ni kuna olelo muyoviri hahai.
1: Ni kuna olelo kiriva ate vava na amu ya rakene. Ela mvela mikirem kirati la kadera ni nguria na karadio Mosambiki. Habana ayo gereja olelo.
0: Ulu mwene.
1: Na vekeli hiyo na kata radio Mosambiki.
0: Ulu, moyo vekeli wa na kata radio Mosambiki?
1: Nikano, nrinawe hiyo, nimiria na hiyo.
0: Nyo, mwerema wa murukunu wese, mwe nupwe la hiha.
1: Kero kwe mwarata, olo ni heto api lahu, mkuse mvele so mvele ke mpite la mo, mikiri vala, nimiria na kime hiyo.
0: Ulu. Yo, ana babi jira nka kusena mwari nga umu yo keresha komo.
1: Oye, akala aleto nawe hayri ntuna wakala erote mbo wa siselo dida la kurisu kia ni hisuse.
0: Ah, ibele velo, vano ako hiwa. Manere pari pari.
1: Mm.
0: Nka awe non. Nka mwenyere ni achu atano.
1: Kinawa viheramuni amu arakayala adona afazia anakayala pile ni wala nesi mhauri ya entenaja mbuwa neurela ivo kama anayua melvi mkila anayua osana anakato kakanye amama adona mapilde operasheni ula kakanye to namu nakasa kuliwa mtelo milevani lele wala ndo tanyo keresha wa kimano oye wiwe yowe ikano za oron lele wabu ya taleto wa hikwanghe ona unlote rivavu iye
0: ah ibelevelo.
1: Vano tannusha mkande mteko wa pama weyo.
0: Berigado, berigado.
1: Viva.
0: Kino tama lela ni kulu. Kamaha. Kumu mo, muriki karao.

0: na Rene.
1: Magna Corrave.
0: Tavi.
1: Bazuga. Mortero.
0: And upo le ikalai.
1: Akalai.
0: Ikojo.
1: Magna ya wo ya risi bakalai wawe ikojo. Taki lambe.
0: Pamasele.
1: Ah.
0: Mastan Murianyo, mga metala so kuchula. Wawe na hiri achu, na hiri achu, wawe nkapele hesi rikovelo sawi hao.
1: Nare, masome kiri waka no kiri no otamala walu kutore hivyo. Wakiliwe waka. Oro wino, omisora wino. Ovinya to oma na viola yola. Kwa otapo otamalela. Vanjipali.
0: Na chuna wawo pani wakana wawo pani wili wili?
1: I have a problem.
0: Okay.
1: Make it disponible.
0: Okay.
1: Anto kukilo chenilaka wapa chana kine kine. Viola ola. So baba o kine kere hai. Kimpake akwa isali.
0: Okay.
1: Anto wana wii viola ola. Ona panela mkiriye. O wa sutari.
0: Okay.
1: Awa kulelaka. Anamasa. Alipa ikoma. Alipa sakala. Ndiva moha.
0: Okay.
1: Ah.
0: Hama sene. Nchipo naka kama ukipela ho?
1: Tende kira kwa mwili gana. Machuna niki na vina hana uipelani.
0: Nakala
1: Noroa.
0: Nakala mitala bakambe ni ho?
1: Ah.

nyo moro mai we mo ho yo kali we mo pama atun ka hala ni mi wa kayo la murzu kwa o manle mi kinan kuma vo ki wa fani pura wo ura o mahe mete ko se le chelo lo mo sa ho le lwani no sha rodriguez va mohani julio posu ko tamala o kala ni nyo ano mo lukulu kuyela ni kan la va moha ni vinya hu ora sese sa wo se lo mpake ora ela ra hu ora tan ra ro ni metala sa ma ku ma tanu ni kinako halan mucharia kamite ko saradi mosambiki moron kwa murechele.

Mundo Murad Moçambique em Zizu Kuchita FM, Mapindi Mako, era uma irmã Birambirati Sanza, 9 horas e 22 minutos e meio. Aleixo Júnior na Militar Benosocha. Manensa Zamalira na Kuti Manensa Nenseca. Pautenda Wakusiana Siana. Conda Telepanozita Wacha Pantima. Kazi Wadidiga Kamuzita Ushu. Kunda manesa temburachi njanji Ati temburachi ni manesa wankunda zita temburachi maka maka ndikubiri Manesa inde wachita pia didi kwa nganga Kufunza mitombo yetu lakutukali mundo kukoma Mundo kufansa Ne ulaswe nkabila mpuluburu kukondo Pia chitika pia usene hapo manesa zita wankunde ranji Ah Upra junta pamporia Kundia Kerto usene makulubwe Inga kwa nisika bulikina nzizi kumi wa jazi yore jinati tichese nipano munu mshtuda Radu Mosambiki tangwi malonda na chitwa unungi funu nzizi Pabasa ulimi, ulimi wa kusiada siyana makamaku noneka nkati mwino provincia Apo mbazati kafika nzizi Tiwizi bana tibene nzatu ndondo mingu shuna mafala lichite tangwi ya maganizo nalunga tangwi makamaka ya uchesa Mkazi wa Nyakwenda Kuimba kwa Valdemiro Albino. Tigamala, kebede? Imba kani yuzo nonga tambu ya uchesa.

0: Terpano terenang si kumi na wos mapindi mashano chemere salimo tepa na maganizo longa tangbia ziwa Zambezia. Bundia.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Barani kuafisere a Radio Moçambique, tulikuza lero na maganizo akuziwa mabasa anazambakitwa nkati mwa ino provinsi ya Zambezia bulikira pa luso zizengi kuli apate abasa na ale anasenzo za kusiana siana. Lero tunakeza na mbuya Elidio Albano Luis, mbozi mpatibasa wa mbutu ya ngumi nkati mwa hospitali centrali ya Munu Nkilimani, provinsi ya Zambezia, abalwa kuluwa ni ya Murumbala, kisa cha sabe mwenye apa, anati akwanise kudenuza bulikira makaliro au wanake mpaka nzizi wabasa. Munakala na Salimu Mutepa na Antonio Maliseti. Sala ni madidi.
3: Zinanga ndine Elidio Albano Luis, ankonda kwesele. Kudabaluene ndabalwa distritu ya Murumbala, makamaka lokalidade ya kwa sabe. Ndiye kudabaluene ateo kuto mafunziru anga, primera te, setima klasi. Zamari ndibuka pra Shimara ndiye kudachitene wetava te mpaka desima klasi. Kulonga tumera 2011 até 2014 ndiye muda bukene. E 2015 ndiye muda bukene mbushimara pra Kelimani. Grafikene Kelimani, nda chita kuno décima primeira, décima segunda, e pida marcene décima segunda. Já ndika sakambo njira zinangu za mwoportunidade, né, pra tindikaina kwa formação.
4: Mwalonga kuti kunyumba ndi kusabi lwe na Murumbala. Tikulonga pana nsinzu makuma tatu na makilometro mawiri bukira pasinde ya lwe ni ya Murumbala. Sabi makamaka kisa cha chikwapo, mbingi, balicholo makamaka kisa?
3: Kwa sabi kudabaluwe ni makamaka ndi chisa cha Tanakashira.
4: Apo maganizo kuti mkwanisi kufunza mpaka mabuku kumi na mawiri nzeru zikanimu pakutoma makamaka zikali zanchi kuti mkwanisi kufunza?
3: Nzeru zika kanene era makamaka kutindichite nipatire mabasa muministeri ya Saudi. Tangirangi primero kwa sabi ukakana enfermeru nangu wakachemeru wa ninja soki ate nzizono jatisia. Ndiye enfermeru akakana praticamente shamalianga ne akakamuntu akakamaja kakana maninga aproximidade nita mbukira bepo pronto ndi sempre ndikaona mabasa kachite hii ikandi motivar kuti kwalkera altura ndichite chitembo ndipatire basa gari wa Saudi.
4: Mkichita kumera na pika pate nzuzunali nzizu kukatendezea tenda kukumera ni mabasa ukulonga kukachitei makamaka ninjila kukwatani ntima kutumpanise kukana chipapu cha kuchita mabasa angumi.
3: Chokutoma ndingamona mbapata mabasaji pa hospitali pale mguzo chena zikavale pikandi motivari pikandi kumera makamaka. Ntauzi nangu ndika nenseka ndikenda modo katenderia familia wabozi na antwa zinji nje bidani motivari kuti ndichite kundi ya Saudi.
4: Mukaona nsizo nole mukana pyaka pingasi
3: tempo dabali wena tempo akakula ninja kapatira basi hospitali nyumba ya ngumi ya pasabe
4: zozonale mukali mokeni peno mukana nangwa pale akachiza na yemwe anangwa chinzozono ponto ndi apata basa mbori ya ngumi.
3: Nzizono ndikafana shamwali azinji ne akachiza nene so kupita kwa nthawe anango chinchino abrasari mbumare anangu.
4: Pakati pa mabasa au ngumi kundi la samiremi makamaka njanchi nja kutendeza tenda musakonza pironda musabazika kazi makamaka ndi kundi ipi na ima.
3: Kundi na patirene ndiye enfermaje generale ndiye kursu da chitene. Enfermaje generale praticamente ndafunza ku institutu ya Namwinyo ne institutu di sensa Saudi Kelimani. Tomera 2018 até 2020 dezembro ndiye muda marisene ndi chita graduação. Então ndizamalise graduação 2021 mwezi wa mayo ndiye muda tumene pata basa maindika patira projeto FGH nyumba yangu ya pamika juni. Ndapata tumera 2021 até mpaka chakajida mara mwezi wa marzo ndiye muda bukene mprojeto mbandigwera ja patira kundi ya boma kuchipata la chiku wa pucho hospital centrali.
4: Okay.
3: Ndiye kuna patire na tempa kalero.
4: Kodi kuona kwano pichaka pepi bila chitemwe mafunziru anewa ongumi. Kodi ndi dozi kutenda na kwanisa kupikita mwanchangu peno ni pia kunensa kakamu.
3: Pionsene primero safunika kana vontade ne kuti ukonsigiri jindu ndiye chukutoma kana vondade i unga konsigiri kuwa abrasari arioni yonseni jangu sapatira motamanga para kuti ukwanise kuoza binafune ubire i brinkadera zinangu ya presizo masenzekero wanangu tumasia i segiri njire bozi para ukonsigiri binafune
4: mkali antu angasi mkati mwakursu la chitemu
3: mkati mwakursu ika chitefe tika salamatu tika kalandu makumawiri na ashanu so ki muda tumirefe ate mpaka malisa anangu azuko sigiri fika kumapetu ashumbari depoji unangombo samalira si
4: mpangisa kuti mchakunensa sasawa na uchita kursu ya uprosori penu mchakusiana
3: mchakunensa tangira nji ife tisapatana jungumi jandu ntao safunika kudedikari mabou kale na useja uziwe pina chiteo pina chiteni pi nkabe ikaimperigu vida yana jiro
4: safunika kufunza madidi manungu wa mundu ongo chiropa pionseni
3: safunika kufunza mabou
4: Apo mitombo msa kwani satani kuyeza kuti mitombo isho ndingava kuti muntu abwera ana ntenda chokolo pena ndi mimba kupanza ana nyampwana msa kwani satani kuyeza kuti angakwanisa kumwa mipeno kuja mitombo isho na kwanisa kuwanga
3: bya kutoma mitombo isaka dividido ya magrupu ne antibiotiku ishi pra manungu angapisa nsolo ngapa pisa bwera dividido Então, mundo angabwera primeiro sato magumweza pratizio makamaka pina mvuta ndininchi some pitisa ma pergunta mazinji ne pra tiziwe realmente pina mvuta ndininchi tingamala pronto ndiye muna kwansefe chita ma analizi anangu pra kuti já ti fike dosi ati kwanse ziwa kuti realmente matenda na voe peno di malaria peno di tuberculose peno di ninji uraendi anti itingamala pronto ndiye munaone kuti na matendena mtombo na pasefe ndwangana
4: mkamala kuyeza msakwanisa kuziwa kuti apa china samira makamaka ndi ntenda ngana
3: yangana since maanalizi na chitefe ya satipangisa kuti ndi malaria for example sapangisa kuti munthu pina mvuta ndinenchi ndi malaria iyi sabulusa mitombo ya malaria timipasira
4: pasagumanika atenda kaswiro kuti atoma nsumana ile peno mwezi ule kunenseka kukhosomola na matenda angana mbwenye angafika kuti akhonde kupano akhonde kunenswa na apata basa ngomu peno mafirimero asafuna pyache kuzibisa mbazipangisa kuti wa ntenda neyi ndatoma zulu ndatoma machibesi kodi mungaona maganizo anewa na mitombo ina chitemu mbamupasa ntenda sakwanisa kupezera peno msajana
3: Mtenda ngabwera primero tisampasa mitombo ne angamwa mbakonda kuanga devya bwelere machitempo inafune bwelera devya bwerese papeli na mpasefe pa consulto tomere pra tempo inafune bwera anafuna kuntendere adampasira for example consulto yokutoma ndine ndiye nafune bwera anagumana munthu nango entawa ngabweresa papeli reja munthu anafuna kuntendere ndiye nafune bwera anaziwa kuti mtendo shu wasava matenda angana mtombo da paswe boyamba ndushu i ni wazupata basa entao pra akwanise chinja ulinyaja mitombo
4: atenda ngatoweza nzero zenezi ndi duzi kupeza pondo apata basa ngome kuti nyato ikonde kutimizika kakamu
3: sapeza si sapeza bialidi sapeza
4: Muna tumeremwe kupata basa mbuya mpaka lero muna pia kapingasi ngati mambudu ya ngumi.
3: Muda tumereni pata basa te mpaka lero pakubanda pia ka pishano.
4: Pangisa kuti mwakonza tenda zinji?
3: Azinji kakamu.
4: Ntenda zinakumbukiremo kuti za kuvinisani pangono pansizo kutoma kuti magumanika na ntenda peno mwa ntenda fika ngati mambudu ya ngumi. Alonga na emwe kupangisani pili vina nensa mbwenye pia kujujisani kaluma makamaka ninchi kuona kwa mpaka lero.
3: Matenda daoneni kuti akada akaka desafio bangono ndi tempo ya covid tempo ya covid si tempo ya covid depois tempo idagwanda cyclone freddy tangu kelimani idagwanda cyclone freddy akada gwanda matenda na chimwa kolera si ine ndikakhala mboza kaphatira matendena
4: tendenti tome kulonga tangu ya covid 19 tikulonga ndi ntenda idakuwaza mbumba kakamwe mkati mwa madzi konsene apansi sasana ino ya Mosambiki muno pontho Kilimani kodi mukasubenza tani nzizonole chinakumbukire makamaka kuti chikakhala chakunesa makamaka ninji
3: basa tikaendesa mabo até kuti boma ka disponibilizar material para proteção yatu. Mas nthawi zinango tikakhala ogopa ne kuti tingaenda kubasa kuti pana tempo inango matenda a COVID akadakhani akada subiri maningi. Então tingaenda kubasa tikapata basa mwadidi. Tingabwelera kunyumba tikakhala ogopa basi kuti tikhale duzi na familia.
4: Apo mukachitatani kuti panango mabuka kubasa kuti habari akhondemo kutapula taziwa kuti nthende neyi ndi mwaduzi peno ndi thanguwe nguwo chitrapo ndi duzi kutapulisa munthu nangwa chimwe chitatani makamaka ugashugashu aja
3: ugashugashu kachitefe makamaka ndikuti tingabwera ante tizati pita nyumba primero dula nguwo zikabwera nefe mbafa fula mwadizi ziume tasika depois masamba iye pita nyumba.
4: Unaendi ntemu kapatemu nsiku zonsene?
3: Sen, siku zonsene deve chitabe punga pita kubasa, punga bwelera, pronto. Chinja nguo, samba hii, polipite nkontak kutuja na familia panyumba.
4: Nsizi wa COVID-19 mbuye tikulonga kuti andu nga swikira balea uku mbute ngumi tangu ya COVID ya kafunambo kuti aende nandu kusanga kenda kakoya mbali yao tangu amwalira peno aloa. Pakapangiswa ntemo kuti ndipia kune nsakakamu kuti mtu peno aingipe andu kwenda kumasia kenda kabisa ule alafa tangu ya COVID-19. Peno pika maranzeru mbomba. Kwa di makamaka pina funemwe kuzuisa kakamwe ndi tangu ya nji andu zinja kakondeswa kwenda kachita kundi ya kukoya mbali ya wadasoweka na COVID-19.
3: Tangu ya che makamaka njo kuti modo kuti ti prevenire matendena ne andu angagumanyika zinji maningi tangu kuti ndi matendo kuti unga khosomola peno pata manja kuti pata nsuo kuti pa peno chitrapo kuti cha kontaminare na matendena unga pasa munthu manja munthu ono podi tapula so. Então para kuti makazo a diminuiri ndiye muka kondesandu ne reduzir numero ya yandu kuti ya participar funerale ma evento mazinja kakaparado para kuti matenda akonde kwenda kusogola.
4: Apo mitombo mpaka nzizi unaofika njeri sawa kuti anthu akwanise kupaswa toera kukhuruza nyato ine ya COVID-19 mukagumanikambo kuti ya mukale kukhoma na kupata basa ya COVID-19.
3: Bo tempo idabukira mavasina mbakwanisa kwenda mbala santu ja ifembo tikakhalo sanzaya porque mavasina praticamente asapasa mphamvu kuti matenda angabwera mbapita manungo nkhabe khana mphamvu kuti unathapula.
4: Machikaoneka pondo kuti pakutoma anthu akachalira peno akanyingwa kuti njirisawo zenezi thangwe yakhonda kuziwa mwaukhomeki nkhabe kufunika kuti anthu akapaswa kalaswe tayu pedza natatalisa matenda peno asosa matenda nangwache imwe ninga mphate basa mbuto ngumi ninga mfrimero funa mupangise cha mwaukhomeki panjira zipi makamaka thangwe ya njirisawo zenezi zile zidabwera mbazikwanisa kupasa ntaba anthu mbalaswa toera kuchalira COVID-19.
3: Ndi momwene pangabwera pindu pyanovu ne sempre andu asakhala en duvida kuti ndi pya ndi momwene o kapena nkhabe. Ntao na verdade pika chitefe primero era kusensibilizar anthu ti apangise aziwe kuti mtombo na pase fushu e prati tipeze anthu kuti matenda khonde kwenda kusogola. Ntao primero ife tikavasinari prati kama example ne anthu aone tivasinari i pangono anda kabwera ipurai ja andu azinje akaderiri kampanya ya vasina sawa i bulukira vepo pa telero matenda mbena ninga gwanda cha
4: okay mungaona kuti njira sa zapeza
3: kakama
4: okay zapeza kakama kinangu mwalonga kuti pakugwanda kwa chonzi cha Fred andu azinje anenseka tangu ya utenda kupanza na kutapika na chemero mpaka chizungu na kolera mwatendeza anthu angasa
3: numerozaje tangu bakta tempo izinji tempo ya gwanda maningi ni ja nkhazindikira manumero la tenda
4: kwa ndi nzizo kwa konzemu ya tenda kolera muka gopa pontho ninga COVID-19
3: bo gopa pana tempo zinango tikagopa ne saka ugopa mash mwapionsene chafunika kuti ifembo tingapata basa sempre kuchalira ne kala ben ekipado para kwani satendeza maboa tendatu kuti ifembo matenda langa asabwere kuna ifera
4: mukachitajira panjira ipi nanji kolera ndi dusi kakamwe kutadzalisa peno kuyumwaza nthende ne mwanzizo kuchepa mukachitatani makamaka
3: Primeiro, ife tikakhala ku hospitali batikwanisa tendeza atendatu mas direção distrital pabodzi na nível ya província akakriar ma brigada mbapita mabairo nego namba mba sensibilizar andu modo kuti tichalire matendena.
4: Kinachitika muno nkilimani sasana mizinda nangwache ndikuti maze asabuluka makuchepa mbomba yenjepa nkhabe kuti ndi anthu azinji anachita unyayi mwakutoweza tayi penepisa tatarisa pontho kakamwe matenda newa a kolera kuphanza na kutapika kodi nzeru zinafuna kuti zipangiswe nsiku zonsene kuti anthu akonde kuphatika mwa nyankhuira peno mwadhuzi na ntenda zene zimakamakanizacho
3: matenda onsene chikulu nkuchalira nta pa matenda a kolera ninga modo dagwanda covid safunika kuchalira iphata bintu pya unyayi nta ife sempre ninga modo dalongene ne kuti tika andu akadakiriar ma brigada mbapita mabairo kana mba sensibilizar andu tangwa maphatirwa unyayi ne nta primero njo kuti mazi angaoneka kwa pipisa si atondola depois podi kuma o tambe andu akadakiriar ma brigada katambirisa ma certeza mabairo nta ndiye kapereke ma certeza depois também para cada banda campanha e a vacinação ya cólera ndiye pyapheza kakamwe ndao chikulu makamaka ndu unyayi unyayi si okay. Samba manja suka ma pyonseni pyokudya ne mafruta masamba anti mwazati pika primero kusuka
4: kodi mungaona maganizo anewa kuchita unyayi pena kuchita uchesa bulikira pa pyokudya kusamanja ndi azinji anthu anakwanisa kupitoweza peno ndi anthu kuchepera makamaka tingafika nthemba tikulonga tibuluka pano mpitenda ninga kuilalani kwenda maluwane ninga murumbala kuenderatu ku tilonga kupostoshiri tiendetu kwa goro mikhaula na zinango mbuto kutalika kama kodi mungaona anthu anagumanika mbuto ninga zenezi asakwanisa kuvesera mbaphatisira basa pili pinafunikira pakati pa kuchalira
3: asakwanisa asakwanisa apesar kuti nthawi zinango ndi desafio ne para kuti kuchinja mentalidade ya anthu kuti kuwapangiza temba mbakhana nzeru zadidi ndi base kulu maningi maisha sakwanisa
4: apa pasa longwa pondo kuti ndipanachita khondi mathubwa mpisa anyakubala ale asogolera mbuto za uphemberi pabodzi na utongi kuti akwanise kulanga mbomba tisiye pa khondo misapo yakudya tilonge thangwi ya mazi akumwa si mbuto zizinji zina mijigo peno zina mapompa amazi peno matornera kuti anthu anakwanisa kumwa mazi adidi nkhabe kodi mbuto zizi zinakumanika kuti anthu asatunga mazi michera peno munkulo musafuna musiye malangizo anje toera kumwa mazi adidi
3: mbuto ngati zezi zinasowa mazi adidi kumwa malangizo anafunani kusiyisa mbokuti tingatunga mazi athu ale bweresa chokutoma nkwapipisa pipisa depois kwata peno ndi botija ne bidau kuisuka madidi kusiya mbiuma imazi anafunefe pipisa kutulira botija peno nkhandi baldi devi khale baldi yokhana tampa kuisuka mabo kutulira mwimu mazi athu anafunefe kumwa depois angathondola pronto podi komesari kumwa o panango podi uzari kwezo certeza
4: okay. Pakutoma tingalonga kolera makamaka chikupangisanji ndi chitombo chanji na chimera kolera
3: kolera ndi bishu inango ne inapezeka kuti sakhala mazi mazi contaminado ne anakontaminari ndi bishu ine inalongefe ya kolera ne pinachitika ninji tingakwata mazi ale contaminado timbimwa inakomesari ja kusosera matenda kuphanza ntao kuphanza kadaveji nafunefe phanza safunika kusamba manja ungenda nkaza dibanyu kusamba manja ntao ngakhonda kuenda nkaza dibanyu kusamba manja bwera anafuna pata praticamente kukontaminare ntao pina kontaminare wapire munthu umba mbabwera mbaphata openo mbadya nja matenda alikuenda mbakula ntao pyadidi ntepo kupisa mazi openo enda mbafa kusamba manja mazi openo ngakhonda pipisa kuika certeza mbatimwa iyi tangu kuti bishweni sakhala isafamba mazi anabwera contaminado na bishweni
4: Pera tijue kuti pachisa penu panyumba munthu apatwa na kolera asatapika pena zapanza kangasi pansiku.
3: Chokutoma ndi kuti panza. Primero ndi kuti ungaona kuti padia ne ulikwenda mbafa kawiri katatu kanai ja ndi suspeta. Enta mpyadidi kuti ubuluke wende nyumba ya ngumi. Ungafika kunyumba ya ngumi unatendezwa awene anakwanisa kuona kuti matenda anasosera kupanza makamaka peno kandi kolera kuti pana matenda mazinja anasosa panza enta mparalendi kolera ne pedidi mkenda nyumba ya ngumi yawene anakwanisa kuyeza mbaona kala kuti ndi kolera ukapena nkabe
4: Apo munthu anapatwa na utenda wa kolera chinachingiza kusowa maningi makamaka mmanongo mwa nkhansa ninji ndi mazi ndi chiropa ninji makamaka
3: Kolera nkabe swesa chiropa. Kolera isasweka ndi mazi. Soki chiropa para kuti chisirkulari bowo chifambe boma nungo matu chisafamba pabozi na mazi. Ntao, pinachitika ninji. Mundu ungapatiswa na matendo kupanza, ungakonda tamanga kuenda kunyumba ungumi, mazi manungo matu anakaninga na malamu, ianga mala, ndalonga kale hapa kuti magazi au chiropa chisafamba babozi na mazi ndao mazi anga mala manungo magazi nkabi kwanisa kufamba oka ndao mpyadidi kuti ungaona kuti kupanza tamanga kwenda kunyumba ngumi kuti ukoze kutambira makonzero pra situasawi konde gravar
4: ndi pa mizizi mingasi kuti munthu ndi duzi kulowa pena kufa angakonda kukonzwa panthenda kolera
3: kolera isa pamwanjangu ngakonda ku tratario ndao menu di 24 hora podi situação podi gravar maningi
4: mbani anthu kuti ndiduzika kama napatika mwanjangu na ntenda kolera ndiye amuna kazi anapia na mankhalamba maswaka sikana pale
3: makamaka anangono anapiana se
4: tinumpe tiende kuna pili pinaguliswa mmisewu Muno nzinda Kilimani sasana mboto zinango sagumana pizinji pisaguliswa nkati mwa miseo nkati mwa misika ninga maboru mapao mifalinya bambaya ya kupika na binango pina chitandu kuti angagula asapigeratu nzuzunodi kodi mungaona nsambonole ninga nzinda uno wa Kilimani wenjipa kakamwe anthu anafamba pa takso njinga bakwata mbumba mpaka mboto zizinji kodi anthu anena ndiduzi kupatwa na ntenda ninga zene zifanango nkati
3: Anthu anewa ndi duzi kupatwa na ntenda ningazezi si. Mas pinafunika njale nga kupata ne ngona kusunugule chinthu uje kabikondeswa. Mchadidi kuti wazati kuja poma pemba mazi usamanje deposh kodi kwata kumida mbukumbu kwanisa kuja.
4: Tinganumpa mpaka kumbuto ya kusalaka na nyamfu tikulonga ali anachengeta lisho nkati mwa nzinda uno wa Kilimani. Kodi pinaoneka nkati mwa kisa chatu peno nzindatu na Kilimani makamaka mbuto zizi na ponyo wa nyamfu lisho. Mkufuna mulongi makani yake.
3: Makani.
4: Mkufuna kutunda ntenda ningene na nyamfu na ponyo bure nkati mwa nzindatu na Kilimani.
3: Pinafutene ulonga makamaka ndi kuti sensibilizara ntu ne purki. Pana mbuto zida kriari munisipi kuti ando kwate lisho aenda kaponyo. Ntao mao na fulene siya kwa upangisandu ndi kuti ife deviti vere ndi maotoridade atu deviti ya vere tinga produziri lishu banyumba kwata kwenda kwa ponya mkonte torma lishu depo jana anabwera mbari kolier mbenda kasiya kudeposito
4: pakati pa mabasa angumi mbuya mwalonga kuti ndi utenda uzinju na kalandu unakambunensa antu nkati mwambuto zaku imu matuma konza muntu alapatwa na utenda wa malaria
3: Malaria sini, kwa kwanza.
4: Kodi, ndi pipi pizindikilo vina jitisa kuti mundu sapangisa kuti anantenda malaria?
3: Bon, chokutoma malaria ndi kuti manungwa sapisa, solu sapa, teti ntawazi nangu podi kumisari kupanza. Ungaona situasa ungateni mshadidi kuenda kunyumba ngumi basi.
4: Kina kwenesa malale makamaka nishu?
3: Yimbo.
4: Apotuela, tukwa nisi kugunza mika nzonei ya yimbo kutuweze kuti yimbo zikonde kuinjipa nkati mwapisa zina pina kalafi pina mizimu watu. Tafunika tijishenji.
3: Bon, yimbo ndi bisho kuti andu wansena seziwa. Ntao, modo kuti tawise ikali kutali naife. chikutoma nchanji primero kulanganira unyai wapa kintali ne kulima sanga ikale osi ya bakintali pasakali sanga lishu depositari mbuto apropriado depois zuambu ingadoka pronto devi funga majanela misuo depois gona murede moshkitera
4: mbani atamela kugona nkati mwa malichera hii na kaza na ngono wakulu na mtaramba
3: Antonsene ndao makamaka anangono na kazi amimba ne devi sempre kutiagone murede moshkitera
4: Saziwa kuti na nsambu watu tangu ya makaliro ife azingi mwa ife tabaluwa mtemba za kusiana siana anangwa salonga kuti angagona nkati mwa marichera mwa impu sapasa kupisa safika kakamwe nkabi pata kitulo cha maso tai imwe ni kampata basa wa mboto ya ngumi muna luso kakamwe pakati pa mabasa newa ponto ndi njira ya kuchalira utenda wanya mferu mferu unatula pa kizungu malaria funa musie chigomezo chanji kuli antu ninganewa
3: kuli antu ninganewa mawa na funene siya mbukti tinga tambira o kapena tinga gula marichera gobisa imbu anti timbizati uzari safunika tingabwere sapa nyumba kwa fungula mplastic muli kwa tasika kuti porque marichera imbu asa panantumba nasanyira nandu pra kuti imbu zikondifika duza entao tingakwata fungula manika mbati uzari basi podi kusosa kufika si entao mpyadidi kuti tingatambira primero deve kuitasika.
4: Utasika kulu mpangisa kuti mpamvu ya ntombo
3: ule na kwa mpamvu ya ntombo itumekutoa hii chakumaulo pronto kodi kuimangiriza hii kutoma kuzari.
4: Ande mbuya sikuziwa kuti makana alikuria makana alikuzipa mbuya nye kina funefi makamaka kupangisa pena vesela radio Mosambiki pile pina funikira pakati pa mabasa au ngumi. Tikalonga ngumi sawasawa na mabasa kuti ando sajita ulimi mbakwanisa kuja kuti akale na tupi ya kufanza simwanemu?
3: Simwanemu.
4: Muna provinsi ya Zambezia muna mikanzo ya kulemberwa kuti anapiana asagumanika na nyato za kunyenjera ina chemelo pa kizungu dijinutrisawa. Makamaka pikali pa kukwanisika kuti provinsi ino ilemberwe mikanzo ningene na kuoneka kuti penu makuoneka kuti provinsi ya Zambezia asagumanika ulimi nzinji?
3: Ntimatenda. Tisalima majine pia kabionsene inalimefe pisa kwani sabulusa o pisa kwani sabuluka ninga munafunefe ntao mpana nzizi nangu sabwanda nzizi wanjala pura india ntao ntimatenda anagwanda nanteko
4: Mashpina funika makamaka kuli alimi ya chibale munu provinsi ya Zambezia kuti ya kwanise kuchita nzeru za ulimi mba kwanisa kutunda utenda ninga nungulikila kuli anapiana ntineji
3: Para kuti tikwanise tunda matenda ngatena mshadidi si nkulima pinafunefe bwere sabire tikali napyo nyumba ne soki pana anthu anangu podi pyachepa o pyainjipa asatamangira gulisa i thauzi nangu kumida sakhaninga sachepera pa nyumba ntao pra kishtawe ya nang'ono ndi mwadidi kuti sempre garantire pelo menos ma refesao matatu manai pa dia para kuti akwanise kuja para moda wevitari matenda ngatena.
4: Mbisakala kunesa kuti munthu akwanise kuja kumachibese masikati na masiku nanji azingi anthu mkati mwaziku athu ino mba pamakhaliro ocherenga
3: sa ndi mpyokunesa si maji deve tentare manera kuti tikonsigire pulumeni janang'ono akwanise kuona chokuja sa
4: kuli ali alimi kuti anaposo alima ninga mavembe majaundu matanga mifalinya na pinango mbonye sakwanisa kenda kagulisa tanga mbagula baka yao kuti akwanise kuja sakwanisa sakulisa zai pa nyumba mbagula baka yao kuti aje na nang'ono kodi funa musinze ruzanji makamaka papiri pinajiwa kuti bisapasa mpamvu kakamu
3: na verdadi pinachitika ndininchi pana anthu anangu asanyelezera kuti kuja madidi nengu pika muliwa mbu mpita kaldu, pika muliwa mbu mpita mandu, aja ishkwezo mafuta na gulefe merkadumu, na bindu pizinji. Ntao, antwena sagani ziratepa, maji pina chitao ninchi. Anga kwanisa bweresa pia kulima, penu mandu, koko, na pizinji ne asakwata bebe mbagulisa para gula kaldu kwata bebe mbagulisa para gula mafuta mash asadwala kuti koko ndiye binabweresa mafuta amaji naturale ne kwata koko pika na mulio ndipia didi maningi para nangono kwa chingumi
4: kwa ni kuja baka yao nsiku za nsweno kwa nisambu pasa tanzi ya didi pia nangumi ama
3: kuja baka yao siku za nsene tanzi sakaninga chepera mbaka yao inaunso baka yao ndi mulio kutu usazala munyu enta munyu kuja munyu maningi sa prejudikari saudi tambe podi kusogolo sasa matenda na chemero hypertensa
4: hapo na kuinjipa kwa utenda unaoneka siku zino kuna ntenda zisinchika kama kuti zinango kale zikaoneka tai zikubala pontho nyatwa kuli apata basa amboto za ungumi kodi magalizo na funeme kupangisa kuli mbumba twela kwanise kuchita gasho gasho pakati pa utenda no usinge unaoneka nzusuno ndwanje pinafunika kuti anthu kwanise kuchita gasho gasho twela tenda zene zikonde kutatatikiratu kuli anthu azenji ninji makamaka
3: pinafunika makamaka kuchita gasho gasho ninga modo dalongefe matenda mazinji asa preveniri watangu ya makaliru watu ni modo na kalefe nda mchofunika kuti ife ngati apale sempre pratikar ma exercício físico ne tamanga chama chibeso cha kumaulo depois se bebe pankhundu kestão ya unyai ukalongefe ndipikulu kakama unyai depois kestão ya unyai deve envolver pekuja ne
4: Imwe nzizo watu mpata basa mkada semba kale penu msati semba na mpaka leo?
3: Mpaka leo nzizati semba.
4: Msati semba.
3: Msati semba.
4: Mkona tani ya ali ya baliatu kuti ya natunga kuchepa. Zingi mayuo sadondulu kamputu za mafunziru wa mabuku mba tamangira kusemba. Pamizisa kuchepa na napiana mbwenye basa mpastati kuona sati kumalisa kufunza mabuku.
3: Na verdadi pepi sachitika maish ma distritu nepe umeno jumunu. Deji muda zireme munu nisa kwa nisambo na anka zingi ya sabrasari. Ndiyo ya kufunza chita maa negosyo kutai ntao maa distritu ntao zinangu pisa kaa yu kuniensa ni ndi kulonga bebi tangu ya njimeju mwaparaini kutindi kwa nise funza ndi desafio ikulu mani ngida chiteni so kikomu ndika kaa ndika funa kutisempele ndi funze ni purisu ndatentari chita bionsene kuti ndi konsigiri kufunza
4: Penga dakitemu mpaka lero kuti mkwanise kufunza njanji makamaka. Nanji mkagumanika na mpinga mpinga zizinji. Mabuluka kwa sabe, mpaka nzuzono ndi mpati baso mpoto ngomu. Penga daoneka pakati pa makalibano njanji.
3: Chokutoma nkuti ine pewanga ndisia mpo kumashisedo ne ante ndizati malisa mafunziro. Kulonga tempu da buda malisene desima klasi 2015. Ndiye mudandisia pai kuti ija nditome decima primera entao 2015 ndikuwa nisabuka ndipita muno ndiye mudatome ni decima primera tempa kamalisa decima segunda entao mpenge da chitene njanji primero tisaona pala nangu asatawangira semba ne koda tepe wamba kana makondisonji kuchana kwa nisa pita mashkola yawe ni asa nkafuna vera makolo wao ya asatawangira kusemba entao mpenge da chitene njanji primero deve mostrar vontade kuti ine nisafuna tani ndifunze entao unga mostrar vontade kuti usafuna funza anthu mbaona kuti mwana osho realmente alikufunadi kuti afunze kodi kumanikano bakupeza entao mpinge da chiteni chotoma nda mostrar vontade primero azinji akatamangira mukumu apale azinji pachisa ine ndanalizare ndaona kuti kuma kuna ndipeza tai na bile binafunene ne nda azinja katamangira kusemba na morale ne nda ine ndanalizare ndaona kuti binapeza basi rai so ndikafuna funza basi funza I gracias a Deus pida malisene osia pida kwansene buka murumbala 2015 paka fika luanino ya kelimani ndika kapa nyumba pa primu anga ne entao ndiye alada akakwanisa kundipeza mafunziro anga tempa paka malisa decima segunda pida male nembo dasi ya rai kai nda tentare yesa ne primero nda preparar ma para kuti ndichite exami za admissão ku Instituto ya Saúde ya Namunyu kidalongene kuda chitene ne nda preparare ndaenda kalembesa tempo da fungulane kutandwa aponya ma documento kuti pa kuti kulembesa ne concurso ndaponya ma documento ithangu kuti ndikakha preparado nda conseguir passar e ndi komisari kufunza.
4: Okay. Pisa ninga muna Bulke FM ndi duzi kuti mpale ana pyaka 16, 16 sati semba, sati vunzira, sati kuviwa na mbili kuti wa asafamana mwanangana, wankazi, asapaswa mazina maningi. Muka kana muimu mwa wanambu nyato eneo kupaswa mazina mazingi nkati mwa mbuti kakalemu?
3: Nkati muka kalefe na verdadi, chokutema ndi kuti ante pae mbazati kutisia. Ye sempre kakha focado kuti ife titani tiende nyumba zokufunzira ne ate kuti nthawi zinango tempo zida malisene set maklasi anti ine primero nikakha na balanga naye kusogolo ntawo tempo ida malisao set maklasi tangu kwa sabe shkole ikamalisa tema mafunziro akaenda tema bukumanomwe ntawo tempo ida malisao mabukumanomwe awena buluka paka ku luane murumbala ndiye kuda darani kontinua sawa ne ya mafunziro hao tumira mabuku masera tempa kama mabuku 12 enta primero jaka ka pale aidadi ne kuti japoli kusemba
4: kana mwana
3: si mash sagumanika ne anthu anango kuti anangono amakula matano kwa sia nasembe kupezeni mbanyumba pura endi anti mash madala kakha fokado kuti anang'ono funa funze masiana funze porque akare konyeseri kuti kufunza ndi direto ya anang'ono i sempre iye ne akalimitari ma direto rae
4: mungabwerera ndoli mamkwanisa kusuzumira pile pika pangwemo na paiwano mbali maso mbamuona usogolo unagumanika udi unagumanikane mwelero funa mulonge makani ya njimbwe
3: makani anafuna longene makamaka ndio kuti pia koma vera nzeru za ndala chokutoma ndikuti dakonda dakhala kuti da vera nzeru zao tai podi afika panaine lero tai paka kuti lero pida kwanisene osha para kwanisene fika pano pemenisa kwanisambo kupeza familia ne
4: mpangisa kuti mudakhala kuti masemba kone kwa sabe lero mbaba mamulonga na Radio Mosambiki muno Kilimani kale
3: nopo dialonga kala nopo dialonga
4: Kanangu Nzizuno anzano na piana kuti achita piaka pishano piaka 10.
3: Nzizuno anzanga azinji adamala semba adakonda kutolera njira zokufunza ne. Primero asemba mwanchangwe ante za idadi ya zati. Asemba tudube. I ali mabanja mwao ne. Ntao sha linanangona ten azinji adasene kumurumbala ndingabwelera kuti ndikaona familia. Kasieni kuti ndi anang'ono nsaka surprendido ne kuti ja amasemba anangu ate kupalakanya kurai
4: imwe mungaona kodi musakwanisambo kuzumatira pene manungo kuguma na pyenepi panango nkhani
3: manungo asaguma si primero kestão yanji kusemba ndi madispesa ne awene asia shkola atamangira kusemba tudu bempia koma maji nthawi zinango ja sakhaninga satekera ne anang'ono nkhali dari chipasamento para mwana mbozi para unango rai purai
4: Tutalongo kazinyi kweni ife cherengi kuti mfuma nkubala ana zinji msatari na mafala neo
3: Kabe. Chokutoma nzizu na ife na nzizu wa makolo watu kaninga ja ya siana. Makaliro siku zinombovuta pamoja.
4: Apo na kuvuta kwa makaliro pinafunika pa mundu iye kene ngakhala tepa ndi mpale ndi nsikana kufunza peno asati kumanika na nzero kuti funa sembe peno asembiwe safunika kuikhapa mbuto nsolo pa nzero zanji
3: chokutoma nkuti tolera mafunziro ne porque shikola ndiye inatifungula nsolo kuti tikwanise kuona kuti makaliro nziko muno asakhala moda wanchi ungafunza mesmo ungapata ungapita njira zokulima pinafuna ulima unalima mambo ma intelligence ne byokulima binafamba bo bizinji makamaka ntao nchokutoma nchokuti kufunza basi
4: Mbuya Elidio, tingaona mabasa ngumi na makadiro a mbumba asawanjana sapangisa kuti safunika pinthu pili pipikhale mwapaduzi mbumba mabasa ngumi peno mbumba na aphate basa amboto ngumi mbwenye saoneka kuti pisa pinango mabairo anango ache anthu anango asagumanika mbakhala kutali pang'ono na mbuto za ngumi kuti anganenseka tenepa na nthenda peno na utenda sakhala pakunensa kuti apite mbuto za ngumi pina afunika kuti pikito mwankhansa kuli utongi toera kuphezera mwa nyapansi mbumba kuti pang'ono inganenseka tenepa ikwanise kufika mwancango mkati mwa mbuto za ngumi kuti yakonzwe ninchi kuona kwanu
3: chokutoma ndikafuna nditume simba boma ne tikuona kuti akuchita pindu yamphamvu kakamwe thangwi yanji ndikanalizare tempo ikakhalene mwanang'ono atempa kalero nyumba za ungumi ja zakhaninga zavilira makamaka nzizuno enrelasao tempo ikakhalene mwanang'ono chachiwiri pana madesafio ne kuti pana mazo ma chisa binango ne kuti buka kunyumba paka ku hospitali nsizo akhalenga lapira mas tambe governo ana programa ou seja pana anthu anango anaphatira nkhundunkhundu mwa hospitali anachemerwa ma agent polivalente ma agent polivalente mbane asapasiwa makiti ya mitombo na primeiro socorro ne mbakhala nchisa kuti akwanise kuonera mphumba kuti peno ndi nthawi ya usiku mpaka papezeka matenda anakwanisa aproximare agent polivalenti i akwanise kutandizwa kuti mangwana kungacha kwauze kufika ku nyumba ya ungumi
4: kuna kwale kuti zikuthuthuka mbuto za ungumi zinachovera duzi mbumba kuti pangagumanika nyata mbumba yakhoti kuneseka kakamwe
3: zikuthukuka si
4: apo nakuthuthuka kweneko mungaona ndi azinji anthu kuti angadwala sakwanisa kudadamira mbuto za ungumi zizona
3: Nzizuno ja andu asakwanisa kufikira mbuto za ngumi si
4: Pasakumanika pantho mpisa pasakumanika pantho mpisa tilonge anthu ale kuti angatoma tenepa na kudwala asafuna tome chovera kwa ng'anga nsiku zingasi mezi mingasi ngwana kuti pyakaliratu kwa ng'anga nkhabe kwanisika asabwerera pontho asake mbuto za ngumi saoneka matoma kupika kwana pyeripi
3: Pisaoneka, pisaoneka.
4: apo kuoneka kweneko pikupangisanje kuna imwe ipi chakutoma munthu angadwala chenye kunafunika kuti akwanise kudadamira mukutoma ninji
3: mensaji kafunene sira kuna mbumba ne thangwi ya machitirena mundu ungadwala primero deve titome prosimari ose titome fendezera nyumba ngumi titome fendezera nyumba ngumi sakhonde sarai kwenda mang'anga ne podi kwenda tudube macho kutoma David tumekwenda nyumba ngumi
4: tangu yanji
3: thangwi yanji pana anthu anango anatambirefo osija anti mbazatibwera ku hospitali mbathamangira mang'anga primero ndi gasto asagashara dinyero mang'anga nthawi zinango mang'anga munafambawo ndi bizinji ne pinachitika i nthawizezo matenda alimanungo basi kwenda mba gravari ntampyadedi kuti primero tume prosimare mang'anga ajaji nyumba za ngumi i pingachimwanika podi ne kusaka njira zinango maji prioridade deve kale nyumba za ngumi
4: Lidio, hapa mafunza mukwanisa kuphezera atenda mkati mwa mbuto za ngumi makamaka ale ananiseka na utenda wa kusiyana siyana bidakhala kuti pana maganizo anango peno muna nzeru kuti mukwanise kufunza chikafunemo kuti mukite mkati mwa mabasa ngumi tola kuphezera mwa nyapansi kuphezera mwa ufunike kakamwe kuli mbumba ninji mukufuna mufunze mpaka mukitenji makamaka pakati pa mabasa ngumi
3: pakati pa mabasa ngumi inafuneni kuti kuchita kuti panthawi ne kuti ndifunze chakuti nsagoshari maji pata basa na nang'ono anang'ono
4: tangwa chinyanji nanji pala anthu athunga izinji kakama tangwa nyimasangula nang'ono
3: pata basa na anang'ono

0: Hii urai sogolu ngafuna kutendifunze nasigiri are kuti patira basa mash pra anangona se
1: kuli ale kuti asagumani kampo na maganizo kuti apitirize na kufunza mabasa ungome kuti mangwana khale apata basa mbuto za ungome funa musiye inzeru zanji kuli iyo nanji kufunza si pia duzi tani ndi vipindi vya kunesa pondo
0: Nzeru zinafunene siya primero tendeni tifunze ne kufunza mwadidi porque ife idadi iri kuenda ne pang'ono pang'ono pang'ono isi safunikambo kuti abwera anthu anangu kuti mangwana nkucha tani tipezere basi kuti tikwanise kuwambuka.
1: Pakufungisa mafalo athu mbuya Elidio, kodi pana maganizo kuti anthu anakwanisa kuchita toera kubweza nsambo wa kubalabule tenepa panango pa chaka nkazi ana mimba na mwana chaka nkazi ana mimba na mwana mungaone mwene ngapati basa mbuto ya ngombe
0: Asagumanika si maishi sachitika maishi pelo menos muno mkati mwa wose ya mansidadi ne ma situação ngati zeja zikhaninga za reduzire mas sachitika maishi ma distrito então mau nafunene si ambo kuti mpyadidi kuti ungaona kuti kufuna kuti wasemba wa o ndifya pale sempre deve segiri osija kufezera okhala pafupi na nyumba zongumi kuti tipangizwe moda unafamba pinthu ku hospitali pana programe na inalongantho ya planeamento familiare planeamento familiare ndio kuti kusapaswa nzeru ne ndi gabineti nangu kuti sapaswa nzeru ife ngati yaphale inafunefe chita moda unafunefe famba na maparsera athu kurai ndi anti então pedido que sempre aproximar kundweni ya chingumi kuti tikwanise kupangizwa makhaliro tikwanise kuadiriri metodo zinango za planeamento familiare
1: anathemera na kwena mbuto zenezi ndi aphale asikana peno onsene
0: onsene maicha kutoma aphale asikana
1: pachisena salonga kuti kena kachita mabasa anewa planeamento makolo ati safungira nthumbo munatawira na nzeru zenezi
0: nkhabe
1: tanguyanji
0: fungira nthumbo makamaka nkhulunga kuti para kubereka bisakhabe vuta ne pinachitika ninji planeamento familiare nkhabe vutisa kubereka primeiro sapasa espasamento ife ngati aphale por exemplo anang'ono a 16 ose jasikana 16 17 ano angapezeka pa kuti ana ali pathupi primero kuti manungo azati konzekera kuti anakwanisa kukoyeri mimba ne então mpyadidi kuti tisegire planeamento familiare tinapaswa metodo ose tinapangiswa metodo mizinji pralen because ya makomprimido anachemerwa mapilula ne sakumanika mapreservativo então mpyadidi kuti sempre tiende na parcero athu ate mpaka ku hospitali kuyezwa tinapaswa tinasangulwa metodo inafunefe ne peno ndi preservativo peno ndi mapilula o mpaka binango binachemerwa implant ne ndi metodo zizinji zinakumanika então mpyadidi kuti tiende para prevenir kuti ine ndine mwanang'ono kuti ndikhale na mimba nkwantu ndine mwana ndikufuna funza kurai ndi anti msakhabe vuta
1: zari zifunika wanthu kuli makolo athu ayavu athu apai wathu akwanise kuziziwa thangwe kazinji kuenda ngaona kuti ninga ndi mkwenya ana mwana achita pyaka piwiri asatikhala na mimba nangwache yatoma nthonga
0: mchadidi si kuti anthu onsene akhale mbaziwa nzeru zezi chokuti pinapheza ne porque tambe makani akalongefe ya desnutrição lang'anani kuti kada chaka pabale mwana usho azati kula alikufuna basi kuti ayamwe bere ja mkazi abereka alina mimbe nangu kuti ja pofunika kuti usho akafuna yamo oyo atomesewa pankhundu para akonzekere mwana anafuna bwera
1: kupoka bwera kule kupangisa kuti mwana pontho anasukwala mbanyenchera pontho
0: anasukwala ipo likhalo nyenje
1: Na vile vile longe pishon seni mafala kumalisa tifunge na malongeratu mono makanatu leo.

0: umurade mosambike mbuya lidi ufuna mosiye nzeru zaichi
1: nzeru zinafunene siya ncho kuti ndizwise kuna anthu onsene ne kuti ife tinaphatira ku hospitali sempre tiri aberto para kuti tambire anthu onsene anatisaka i mchadidi
2: na kulonga kule chita mbuya Elidio Albano Luis nkhali wa muno mzinda wa Kilimani mwana wa Luane Murumbala kuchisa cha sabe tafika mapeto na kupangisa pile pinachitika nkati mwa mabasa mazinji muno province ya Zambezia mbatiziwa ale anthu anachita pyakusiyana-siyana muno province ya Salani mukali na Salimu Tepa na Antonio Maliseti.

studio da Radio Mosambiki kopeni moteni umvurona mabasa alvartando haruma dhaini mabasa alizona echuabo nuna iyo nakala na mudha mpaka varva mateo vamfuna iyo hoti ya mikomboesi madara makiu hankumu maputu nuna nodha na dhoti ya nchana tadili umumati wadabunu ninga vuruma vene makani vamfune umuyelo maputu nigia vuruona dhopadwa na lezo na ezoku nigamalo kusogoro mnufuruwa na jibu dhoti ya nchana nigamalo chukuchela makani nabu vina mnele ukana gari loge na michito deo huko sepad ya mabasa aba. Na nyo Belton Kasimu na Paulo Lopez umakila na ukapula na mazu. Banakale na nyo mati wadabno. No na no banyo ila mwote ni mkale hepari joko mvuruna kama mabasa aba dabono.

0: Nikana is India Lea win of Leon Logana.
1: Bonoit.
0: Egumi.
1: Egino Penoeno Vino Radio.
0: Manaji join him. Mango Marmazia come to Adovda.
1: Prologana,
0: Niani, Muluvi.
1: A Lino Pocono, Lino Okonoa Putiva.
0: Solino. Epa, Gani Solino. Nikana win and doing me any bunny.
1: Bonoit.
0: Mwagumi?
1: Nakutone mbalaga Burton.
0: Kapola, makuzi kambe ni dhavi?
1: Iye na akumika.
0: Mfuna muhimu, maka nini?
1: Ulutabaku unaadu waba nkala atufule.
0: Kari wali?
1: Mwagumi Burton, ya baka gaya kanga na mungu unkule baka gaya. Ulutabaku unaadu waba nkala atufule. Nga
0: mafura. Yeri gafugu la michito daga? Nuhane liwa kikitikiti.
1: Ya.
0: Kambe ninyo muhimu, maka nini mwa?
1: Makana mio jimbalo buru wana iteni.
0: Tee.
1: Mio kwa wila nga da jitari na jitari ya wila. Nemu ya dude buru. Nga oduma kumuluba oduma mkodia. Amwade li manaye. Wila mana mio jimbalo suza ya mbala vetuvene. Mkwa nga dibinyibu to. Ya. Kukudu kunyate wala mkodia kaya libo ni mungi vila.
0: Tee.
1: Akora. Kawira bak enano ne tuke yatuwa bere yozivopa
0: yozivopa
1: ah abune na dwe deta mti ni manai
0: ampanga yero to mana mio nunange dad to bin atebe ni bamudi kamera baditi
1: exactamente ate numta mala dina kunyado
0: odi kamera vina opulia masuzaka ye yolo ga kana
1: ya
0: ganyu ndora tamen osogoro. Yeye kangaroni wa ajedela ni mtamele la ganyo para. Sozi waga bati bati.
1: Ejo si poti baloga poti kale bole bati bati maji. Anga ete guma kana dadi wile dadi jeli ya jiyake na mbiya bina. Kale ni.
0: Aha.
1: Amala bina odo mulo bana kawano watira dawe ne poti mana ya kale mulo mulo bana kosa nanda. Kale bole ni wale mfuno to mukuzi ni mana ga.
0: Ya, baito. Maliki ni mwato tanu?
1: Maliki yata tanu. Bora mwa kaya mwaka beto ni kasini.
0: Nye ndi wake na nota mala.
1: Ya, pena na mwujifina mwiyoji mwene mo?
0: Nada, nwa uwelelaga mwalimu ni mwagumi.
1: Kana mwaka bandi mwene mwiyoji?
0: Bani pa?
1: Adamu.
0: Adamu? Unolo kaka vina, wele dikela mwaka makuzi kapola.
1: Kala wavina mwaka vina mwiyori se vina.
0: Walimu ni mwavina? I'm going to go to the house. Wewe panolo asa kula mabela mishwanda za miswanda za bwati aina.
1: Yeto kula bana kula bana kwa ole wa kula ndere.
0: Ara, ya kapola. Tabo, ndiwa mkano mati wa tima. Ah.
1: Kapola, kapola kale buto yo, kale tukao sana pola wale yoko ndoko sabri kadera.
0: Ihi. Ndo no tu velweni.
1: Ndo velweni.
0: Ejuwele.
1: Obrigado, balaga,
0: yamba yo.

0: Dikana on fune mo logana boa noite.
1: Boa noite.
0: Mo agumi.
1: Na compreño.
0: Mira ngumi din logana ni mo lovi.
1: Logana mi ton Samuel plum karong plum os irmão.
0: Ah, Tony tu Samuel. Mon irmão.
1: Ah.
0: Aya ni fune mo yom makane ni.
1: Se se se.
0: Aya ni katia ni zelu din.
1: E makane ni ngamba da yo. Olom kwe o unonga.
0: Unonga.
1: Ah, nonga porque voy o no zwa la mudai. Mulima moza. Enta uje mo obule ufna weyo. Moza uti. Enta yene ojo ntare.
0: Ako kukalanga nyo.
1: Moza, dikala mbia moza.
0: Kade we ni nyo muna muraga. Ayo. Murago no bala muraga matan matana ni moza. Unja woni moza bamutu ya ntile nina? Nada.
1: No. Maraga. Na mutu otiana
0: atiana
1: ah atiana porque voy a ungado utle ufuna mareta ufule mareta kutukula Angelina
0: nada
1: muganyia akala Angelina mwana ufune Albertina kutuka Albertina entao ino mko mlo mako ulonga vo
0: ulonga
1: tukumiana mwana mwana
0: ya
1: Wena pontla mareta mundi moya. Ay mundi kulan moya maya. Unyonga. No pa bali.
0: Bai. Bali
1: kwa.
0: Ago akusa da papa. Akusa.
1: Apo da yo.
0: Unyonga simu ba.
1: Ane iya. Ala wona moza. Ati. Na podo kutinware.
0: Ago amwana odumfuna avenye vo mulobwa na vino no mkodi ashi ngomfuna odoya vusegeve. Mie vina si dazi vero wajiti na weo. Mwana vina nilashi, mie vina nino dhuwa mwe, muri mamu dha. Mie rusuzile weo, tengu weo li mulobuwa na weo musuza.
1: Enta, ninga apo dha iyo, nilodo, angakana promenzi muri mamu dha okolea. Ila pa mia dilevi. Nina dimana unamu, itie.
0: Akwa kafanyi?
1: Akwa kafanyi. Nombre bani la bure la tretu batia
0: babasa bye maliji lo mato tanu
1: maliji lo tanu fa mandale maliji roma yam ta ga samuli ni de laga trezenya
0: si
1: moda nga jileka moda nga tashira e na wotune adizo miyo
0: Ba mwenzana ni mbani yani?
1: Itinaga? Tony Samueli.
0: Tony tu Samueli. Baito, animuzo aso Tony tu Samueli. Marigero.
1: Amuzo yomu mkarongo. Obrigado yamba yo.
0: Mitana minai, na mitala makumararu, na mitano. 87-91-12 Oliva Mulilo. 85-16-89-21-9. Lima dando mão em vina.

0: Mokuo Muchitoni, boa noite. Alô, boa noite.
1: Boa noite.
0: Dinloga na Aniane, Muliuvi.
1: Muloga na Aniane, meu vano, mensagem, faz beija, erosi.
0: Sou mensagem, macani, moakela.
1: Não há aquela madreto, não há aquela madreto.
0: Aniane, kakulani. Mufuno akulani, sena. Mufuno akulani, elomui, baremugakula.
1: Ok. Da piva, salcotare. Colonga quanga pepa kuona kwanga mandi mwamwene. Ndina taira pepa kuti kindu kikuti kifando mandi mwamwene. Komu awene akwata ba kazache barache kuti panangu abwerina panyumba za pezi na basa. Mashikokuto maana toma kwata kazache panangu unkazache na kunyadwache. Na kwata kunyadachi kuti kunyada tende muzi wati ya sunanti wende muzi ya kwate kunyadachi ya indenaye muzi kwa kezala. Akasie kuti ya kunyada maracheza. Basi mbapangani telefo mbabere sawa mbabereni kwa ya. Akasie keni kuti ya ende kini kuti ya kunyada maracheza ndoko kia kwa wekeni kabibina kwa nisikata ya nade wa mangwana pondo wana sosa misela. Akwate amaracheza akwate anana chiro hapa nyumba po bara kunyagache na bara chimwanakazi ushu akwate aende naye muzi kwa dasemba weni kwa da kwa taini kunyagache ina karatani mumu ni panangu anakita haku nyado ndoko angakonda kufika anasosa miseru mangwani
0: bae malijilu mwatu watano
1: kuto mandi na wangisa ime lukutore ya pabasa zizi mgana unu kukipatia bomba raji Mosambiki na lukutore chino na mikwaruto
0: notamala
1: kufunerani kukibasa ya bibi
0: atokoza
1: wachiri kuna paiwanga fashbeja irosi pabozi na maiwanga shtenia mainato pabozi na kazanga aida rukaji na makulubi tijio vinti ya vesera osene ya radio Mosambiki na radio Murumbala osene osena ni vesera kutizina ishi njababa mensaje Faijbeja Irosi akaloko na Manungo.
0: Faijbeja Irosi Manungo akale partidi
1: wapiva ndakomerwa
0: ndakomerwa kwenye kwenye
1: mbibadu kulikutori basa ya di
0: cha Jekimi Studios. Hey, mabasa, mabasa, ato tene, dikana mwinaka. Buanoiti.
1: Ya, buanoiti, solukutore.
0: Buanoiti, ndalonga na tani, mwalongira kupi?
1: Ya, ine ndirinse na umalisa wapa Murumbala.
0: Ni tani?
1: Majata ya ndikupezekavano pa Nikwadala. Ndirizinanga, ndiri Pedro Nori Bonga. Ine sangani kundajese la Maningi Madala. Mamu nandali nyansara, mamu nandibinzi.
0: Mamu nandini nyansara.
1: Mamu nandini nyansara ande.
0: Msafura longa sena o chichu wabu?
1: Ngabe ini ndichise na basi. Mamu nandali nyansara solukutore. Iye ngati akomerwa na nkazono wabanja inda kansi nkazache, asindache mwana. Ndipada dromeni, mamu nandini nyansara.
0: Apaki tani ya mwana huyu asafura kubuka pa nyumba opatwa mabasa ana mode 8790657 yo igana wi wakela mchito bwanoite. Namiwa wanoiti.
2: Wanoiti, wanoiti.
0: Ni loga nani muloga uwi?
2: Antoni mpuno marogani.
0: Ea, so Antoni ukambeni? Kani mpuno ni makanaba?
2: Nia, dino fugula wene peno kala mnogo ditaliza mvangono.
0: Ea. So Antoni wali nampariga hoteliwe?
2: Ea.
0: Hoteliwa bela mna mtukule managa, adika mieteke mabasa, diga kana mabasa menji. O mtu kula odo venya mamu ni wanampari godu wa hoteliwe ndaba mtu kula manaye baga kalala oromo mwede lavine odu unyadaye awede da na agoni yana mudu fulani o kalabo iwaka nayari bai o musuzia o puli ya masuzo mandimua agora na mpari kodu wona yana mieza yale ni mala unu hapa mietingi rukane banja yaga nyumbeji mwenye adi managa esu thazi digeweliwa ya wila nungu nena mamune makani ya kanagome obalu nukwela omuthi wetene ukule vina ziza nantero kanigadu na miyo deretu so di mfuna divede vokufaka voevo o ipaga nyawe kunyado ipa miyo tono dhu warifuna davede dho sogoro ni ndago fanya ganyo ndago mfanya mulu bwana vino wafuna ditela porque miyo nufuna dibale agwa nyo nupo divaya miyo yaru nkwantu mumu tela managa
2: managa
0: mulu bwana pande na ukafuna miyo nuwa ubole edha nyumba ukalike vao veni bye. Aparga eh mwana mi so kalifuna agwa kuseda avi avire vavi yene mulo bwana omusuza dikunya dwae ozivelwa na vina so ona ile eh makana baya
2: eh apo kavaruchile mpuno vina ipadua mpuno mtu na manaye ene romile de manaye baba una makura ba komsarifunzia weneo ba teliwa bintao ba mkuwele manaye eno odo muda numa gampu ba gawa weneo agora nga mwene mo kunyado roma o eda na kunyadae
0: vina
2: enta vamana ni chile ne manaye agewa nga wasuzi yo maganja agadhaba gewa agora ba vinyada bu nae na baromba wako sentao mulugu ba vaeza ba fanya suntu ulewene zaidi peoto agora vamana ni vena wako sileza avi tolo gilebu ilepa laane nchibani o mkuwele babe na mae bala ba tonga makani na maunole wi akala onifuna managa anena
0: yedi
2: venyevo o anena yedi venyevo agora kala kunifuna managa asuntu me kadifuna egala mambali amtukule mwana yale bila kusema dhavi kavenyevo ole kunyada yale ba venyevo ba alavo mutule nani na mwazi agora echo ki nrucha ba ene venyevo yene muyananga yene meyu kunyado ya mkodi evaditi yene tingu wakale mwina ile avenye wakosuza aforsa.
0: Aforsa
2: wina avenye wawene. Proki agavenye wajwaneza na verizadu unapatule na nchiba na manaye.
0: Malo.
2: Malo. Yene tingu avenye wawene.
0: Anapatule na malo nde. Bye. Maligilo mwato atano?
2: Voroma para wena uradio ni.
0: Okuno ni wakila unoteni.
2: Barigata mga warigaba umyoje muda wadawa warigaba mfonya mundi mwaso ashimu.
0: Maligilo.
2: Ofurukia warigaba mfonya sopidula.
0: Malini lovina.
2: I barigambo makivale murda wa matabuni barigambo fanya dona Farida. Na mukwa Sonia. Barigambo.
0: Bye. Marugani mkani mo matiwatima mvurona kama basi.

0: Muchito kuno bwane liwa banoite
1: Aro banaite
0: Dinoga nani muluvi
1: Bona me
0: Dinoga nani ni
1: Wasula
0: Epo na beven ware dine yunaka ni mfiada ratu chini pa Mabadua Wasula
1: Emiyo
0: Kafeta tova li mula ba adere tube o yempule mula bani mamadhibu unga funa wane wakala notuku wanga funa.
1: Apa na bani mekimpia redi?
0: Eya, ovano mwenye, ovano mwenye. Odo wa veruwa nito.
1: Na, atakati wuli veruwa ni.
0: Agwa kambe makani wafia, okona bebe?
1: Se, maka na malufia.
0: Zelugani na nyo.
1: Leona muwaza miyo mulo banato kamulibende kunyada, muti ya kunyada adatu na mulo banamu na kuwa.
0: Mhmm.
1: Yeah.

0: Rikano kule mukuo wanoite.
1: Bonoite bonoite gumi.
0: Na gumpeno yenyu.
1: Nambria. Munduka ni mujadhae.
0: Mujadhae.
1: Eh.
0: Agwa mujadhae ko ne loli gari peno. Ba mujadhae ofia kambe ni so mujadhae muluvi.
1: Ngedi ni murda wa mbawa.
0: Ah, unazalu gani mama kanaba?
1: Makanaba mbalo rucha wani baru cha lubu zipadwa zipadwa. Makana rucha maji.
0: Arucha? Agwa kusada vitu.
1: Kwa nyame jimu, kudu kaludu bakala gora ya soka na koraji. Sempre la weni.
0: Hehe. Ya. Yeah. Agwa kanavo vira?
1: Haa?
0: Mwana muya nodu kanavo vira veni? Afu na adhwe. Abuduo
1: bai. Abuduo epa. Akalokana ama hai adhono. Ne asku nuba nudu kukala bebudu. Alizela. Agan loga wila ye.
0: Mwadhaka, baga kwela wende, epa wadhaka kathalo nukuno.
1: Haa, po kana bebudu.
0: Epa, agora, bye, malijiru mwata tanu.
1: Malijiru, orma, nimbada mwana gashawali, baga za mwala ga Luciana, baga za mwadi mwala shokapola, baga za mwadi mwadi kresiu, baga za mwadi mwadi.
0: Bye, mieno tamalani mkano wati watima.
1: Okay, tabo.

0: Belua mangi ya koko anziva mukokoni mwa nona inafanya la pura munde dhe la mwesa nyumbani ya pevo mobi wa dabono kele namule jili kele nona nipuraga munde dhe iyo limri mani ya wesa no zamani egumi elina mikalo gani
1: na mwe watene radio Mosambiki man Domingo Gilberto e va maromelo eno di fina de kumire levelelo mwa au gonela mdila dimpadu wa mdilo vane ni dilo kala dilo bodotia notia na dorucha ogwa novenya ntao nona no kumira levelelo
0: na mwe wanyonye validi
1: por acaso maje no kumira levelelo murugo ya bubwene
0: Le programa de Kelly Davito ya kejino no na kukuroma ofio kuno vina nyumba ya pewa Mosambiki mabasa wa iba anida davi keldule oi vagaya vagariba ongona no alon tlikwa dunguda ya kejino vina davi
1: bon ki barbare man domingo no ziwa mune de la mio mio Kelly makamaka endikali yao endi vesa guru vadidi uiba Nona mio matiu na mtana vankala mio nubwela uiba mabasa vina nino edia vipeno anama wanakala no yuwa weneo Maji yoku no matiu na mtana ni kalaban gemeri la wila na pangaraza na mawani.
0: Makata miyo abana napa, dunu patagani wadininga na meba, aromo ufugua, peno?
1: Bon, makata miyo, iyo obaliwe na goi no nangalilo kwana. makata miyo kamala manu Alberto. Uh-huh. Podu kala maningo ni vina, makata miyo kamala. makata miyo ni kana.
0: Mwede na vi?
1: No eda na makata miyo. Mm-hmm. So, ono nabela ole, ono eda.
0: Mwenye.
1: Ole mwenye, maji mwenye kaibu manu Alberto. Yoni labanga mabasa azimu.
0: Aha.
1: Chibarubare. So wila azimu o maningwe ovina kale akale otangara mene. Mbwenye mikale lodo ila nikana mikale lodo adere tunada. Nga mloge la mkwaga Big Sheldon ukana no ikana nino labaka ni mvuma.
0: Pumarebo. Nona ya keji mufalo adere tu na dungu thiso be nilumuleo mwale nisile da ya keji levina goa da inati za ali da inati nona o surua mvo pita vadidi ninga mwagidhala na mewaya.
1: Kibare ninga mwalo gila mio keli masiko teni ninkala badgeba. Vanieda mio vina nieda badgeba. Nikikana jibo divolo ile na hiyo dhaya kejile. Na vina guwa nino labavi. Nilo labavi malabo teni. Ate nzilo vina guwa nikosa jibo yeswa. Enfuna hiyo ishtereare vene wadabuno.
0: Kuluka hiyo nakale oroma ya uba?
1: Nyo mnakale oroma wa pavaradi Mosambiki.
0: Aha. Kelukana vui ba eka ube dule vina ufugule mso ila tambelevi asombwe ube vina bale vina guwa la mesiringa keli. Dhavi mulaba na mikalo gani yake, you know?
1: Mio makamaka nilaba na atuo tena. Abala ndifeze lao ila ndoe ni beno tena no iba vina na kuaga. For example, jibwe jikosile mati kosile na Big Shelton. Ikana vina jibwe soe kosile mio na Suraj. Ntao no iba vina na azombwe otiana, dipadi the otiana vina. Soka la venevewa chuwabu bae. Ona makura na mikuwa tithi na guwa vina.
0: Kelo notiki ni wagabaridi, naona gavina mbogadho wa dhipadhini na utia zambezi ya lupila gazimira na dhina guwa ila ketie. Edha viu kule wagafia, na esi lezi notambila wagana mikalo dhofanyela, mnaidi yevi notambila dungu dha mzambezi ya sabu wakala umudile ya bila nila gane, ukuno dungu dha mzambezi ya kanubi wa sinopago na kele ubene.
1: Nada, chibarubare ni mika naona, nga mlogi la manu Alberto, ashku unodo na muvire muvare ni mkala muwasapi ni Facebook ni dhilobu notamaga. Nofia gobera, nofia go nampula, nofia go shimoyo. Makamaka notambiro wegatewe, buduwala vina wila kaloluchu, wabu wa kaloluchu moyo. yeah, buwedabu dho nampula bilo, kuno jibote sile nibayo nechua, no cheti okuno, webuwela kwa bachetabu ila noepu sivir.
0: Boba madanga mfanyila. Kalango do sangarvera.
1: Atenga dile opito sangarvera vina. E verdade.
0: Pumarebo. Yo makamaka ya chini keli, yo ila, nkala ntidi, obe odara muselu dhifuna yuwa na mewaya.
1: Bon, makamaka miyo parovolo wa mwari mwa nikuru ntina na meba, ya adithile mirumani yo ila nikale ana mapangaraza. Na meba tinkala na mapangaraza, tinkala izindielo. Yo tinki nikale ya na malaga, odha na zelu dhifanya ila ila, na koko medha ana mawani edelege mudere tuni. Entao, name ba para miyo duleno leonda na mazu analaga ana mawani bageda mudirani madere tu.
0: Pupu, mwema kama kefuna nyo uogola?
1: Uogola, chibare, niyo nikale na ana mwogola.
0: Opru chuchi ya dhavi, urobo ufugua ama afsile mizina na nyo nga mseti. Sabu wenda nyumba ina urucha, no na nyo ninga esa munda na mjibu ne bae. Kala mtu pakasa kula mwenye mjibu ne
1: bae. Iyo ningo na ilo bo ninga na ile ninyo nya poronto, no mana na mirba, no nga kani wale nga kano.
0: Nga kamibu.
1: Nga kanibu. Nga potuwa nga dho kambrinya ni onyo bae poronto, ubuela ga uzeila ga gugu, ule zile dhafadu ule ukule batiu. mwenye
0: baita na miwa yali na keli na wana mjela yu ila njina makano nyumani ya pebara msambiki la mnonti labo na mwia sa keli uburobu otene wa radi msambiki abla tena nivruwana kubela msambiki vina ni kana na miwa nivruwana vi na wana yu tabala valida abla nivruwana Brazili, China, Malawi yu tabala na wopita sabu ya wakala nyo wakala na iyo sabu wa radi msambiki na msambikano otene abla abudule msambiki mazika kalago kubela baraka furuvuru na dhamudhi anuvuruwa na egidime ya oisa na uzamani ndi unaesa provinsi ya Zambezia wila nchokochele dha oisa wa Muzambezia keli dimuesa uodabuno nona iyo ndagana vi nona yake gino zilinga siziswa otia dhibudile umatiyu unaona umatuanua zifuna iyo oromia vi nona egivine ufugule ino egi eswa
1: eswa jamaono jamaono ja sumane jimale dhotene nisi dhilina makarta
0: dhilina makarta nino kila kamfura iya nani yonu kila kamfura
1: chibarene
0: baito nona ya nami wanyo funologa na keli vina iyo ni poraga mudhidi ya uila mvodhe vina umvuzeda mvodhe vina umvuza iye ni bakula iyo nifugule dhile ya makani ukuno nyumani ya pebera msambiki keli dimuye sonziwea nona msambiki nloga msambiki watene sabu abaneda iyo ipadi gipadi nofanya dungu dha keli badhi garumi wa varida funanga ninga maloga la munye kalanga dhirumi wa mnamduru baito eno fukula mtito ila nyomu loge na keli mwari mwadime nyo mabasa na miwafi ya oroma funa loge na keli ubeile validi mwumalo fia kambe ni mwagumi
2: kumi jine pene yu vina
0: iyo ni kana mwloga ufia nizina niyo
2: sosoludi mwloga
0: ah sosoludi mwli ulishini mwluvi
2: walishini
0: omsika
2: omsika teluwi
0: baito kaloga na keli iyo nonga mwlige nyilo ya mwloga na keli kama namo
2: sisi
0: baito ni mtia dha mtito ene
1: ni wa sosoludi walishini
2: kumi
1: Nikana mangono brigade pene nyu.
2: Ngawe hadika no zia na jibo zini batibene.
1: No tamalelani.
2: Mulibie.
1: No tamalelani.
2: Levi na kamukongo nyu akamukose le gore mwego aret.
1: Pronto.
2: Na tuina duwa kwa yari jibo ina kwa Facebook ni nzilo.
1: Se.
2: Dizive liwa mukosa okule wa sokweza.
1: Wa magrinyu.
2: Wa magrinyu hiyo ndio ishutarina.
1: Se se se se.
2: Tukina tukina tukamna tu Maria peno.
1: Nada Nelo Maria. Nelo Maria.
0: Wa bele da bia bia o na dilo da kanatu mana.
1: Mbia ni moyo.
0: Na potro melo matuani.
2: Okay.
1: Tabo
0: tabo. Mai no tamalan so suli divina sabu afugula ni mchito na alna suludi ulishuni wa chuabo yena magana vuruana bagdamu basa yena magana vuruana meo ndimo badi suludi. Orukani vai kutunkala na maskotene naona nyo vino ni vuruana makwa totiano tiana naona mulina keli ole mfanyile nyumvuza yile mfanyile nyumvuza vina omtamala na sile dinkosie omogola vina galupa janji vangono saba belwa mtu nunu anaogoliwa
1: jibareni
0: onloga di nyuo ontambla dniba kelia mwisa Zambezia kambe ni mwalofia
2: manobon bano domingo
0: mio damugumipene nyuo ko
2: ningata vina brigade nabya mulugu
0: hapo mulugu
2: Amuloko na mimi kwa hisho makonde puno mnyasuji madango.
0: Ah, madango.
2: Mwagwana sa makonde.
0: Ni mfuna ni mwaya dhekele ya loki na makonde ya madango mnyasuji.
2: Ea.
0: Kambe ni?
1: Mundi mwaso makonde kambe na.
2: Mano kele mwenye sa mwenye sa Zambezi ya antero kaluga nite gumi enyu.
1: Nye mwenye ni mambo kaninyiwa. Gumi nofanywa na ngamuniwela nyue leo.
2: Mwenye wa ene chacha na tenga pebo ya gusi.
1: Opa. Nota bailani.
2: Eya ni fulani uli bieni mamba sababu muidia ule direte na teka na nyimbo yimbi yenyewe subiri au pawe atemeja ndili mwana pawe ata ndino ungane na mbali pera tende karaka kusigiri na buya mulungu
1: okay
2: eh so mara gele wena forsa ko shokeli man domingo jivina
1: na tamalela
2: ndi wavina brigade
0: ye na tamalela soma konde kwa mkarungu Wachuwabu nidho wa mkarungu vina nikana vi upura mudhe dhe ukuno ila nathana na nami wanga funa mtungo ila dindiva ngono vi sabu wakala wengi ale mudondo nane adu mwenye dhe ukuno ila loge na keli kilia kamfia ngani waru wanuadi mio onyeli wadi keli ye napadwa onyeli wa mtumuina wetu wa maru mtumuina guwa bae ofia mwina guwa kambe ni muluvi ole kafile dretu peno vali iva mlaba ya kule dretu yo notama la visabu ya nyuo on livru wana
1: meliwa ni bila ni gareli melo nruwa ni wadi pasto leo
0: hapa jiji hapa duwa ni mio kuna ngani kelia kamfia o mundi kenyela mie badia kuini bila mudoli munsala ni bayo fia na mwe mwina guwa kambeni oo makata miyo nana miyo uvangono iyo wangajedha la vi nonani kana voku ziswa ofano nifuno furu wana muselu gani na chini enda muselu ni mwa kele
1: Bon, nelo yu wajibo vina iswa ibile miyo na candy style.
0: Candy style, mwye sa vina kuwa nona unibeta vina pali.
1: Wa namu aliumvadia vina.
0: Aha, wye sa wazambezi.
1: Wye sa wazambezi.
0: Ni nati nikana ukuleni nuna motagia kala ebarbari, kambeni? Oh, Augusto Mario.
3: Yo mbalaga.
0: Bye, no tiani mloge na keli bye, ni nati uyamtala.
3: Sawa, ni telefoni.
1: Isho Augusto Mario.
0: Oluwala kwa dere tuwene?
3: Okuno kwa dere tuwene, pende wene papa.
0: Yoni kana, mbuli na keli?
3: Yeso papa mafuno terazana, fanda ni puisa mwafuno terazana, makara banu jiva mai, papa mai, guwa mwafuno terazana, mwafuno vini.
1: Mio norumela nabuya, podu di kokori ya vasuani. Podu kokora vasuani no kokora.
3: I'm going to go to the house. Yeah,
0: obrigado
1: papá. Mas eu
3: me digo que o bebê não vai para o mar de vez em quando.
0: Na gusto Mario, ukumbile dungu iso wabila avuruwa ni poraga mudhidi. Ndeka.

0: Domingos Alberto.
1: Domingos Alberto.
0: Sou Domingos Alberto. Muito obrigado.
1: Não tá vale, né?
2: E no picha misura.
1: São dois homens.
2: Oringo lima kukuluni kautile mitito bela miyo ngafuna novere ya mbwene bandogile. Dona kele gini lagi ya ninga mwesa?
1: Bon, esi siniva ya guru. Uh-huh. Siniva ya tima makambaka nga mwalo gila nyo kana mikalelo dhinji dhene. Dhinikali yao ila nyo ndwege vusogoro. Majina mazungaba bani vaya guru bani vaya tima para ila nyo nilabege vimash. Uh-huh.
2: Mm. Marma jimeje mabasa nona nikanavi eji nlagi ya we dhinko sinyo nora na omesi libi na guwa sisi li dhifuru furu wanana miwaya
1: kibarene.
2: Baito iyo wangatana la vi mchito nikana na miwodu wa kale omaria sabo nikanavi na unonu mtoko onta keli nikanavi na dungu dhiswa wila ndena vadhulu na bala nifuru wana misa mabasa dhinati nyuvuru wana ninga dhinuke la kamfuru kuno yelteni malo firielea nona nikana na miwodu mchito ni maligero wagumi
3: nikala opene yenyu
2: mulovi nzira ninyo
3: lugwa samaria mimi mesia
2: isi samaria
1: una makura
2: una makura
3: una makura sayo
2: shio mesia shikambe nina kele
3: jibo zaya miyo vina lugwa ya kadina
1: opa mumilemu lo mobai
3: to ba iyo unanaga ba iyo kala goziveli waya
1: no tamalela ni
3: to nofu na wile pora wogina viza weni
1: no tamalela mulugwa wii weni
3: mbrigado mbalaga kele
1: no tamalela obrigado obrigado
2: wal mesia yo samaria ni kwatuna makura naona vina nifugaga michito la name usavwa mitala dhita magavaridi iyo kundo vina kuhudha na dhoparu wa Zambezia ni nati nakele naona dhavito mikalo esi dha oesa bamgeda varidi ninga mafurali una name wan zivili wa sirithi nkosa kele oramanda mnumpa kwa sogoro chini njia dhala aname waya na kele vina ole udhile mduni bagadha na mirima madha ni mwa abalotena nivruwana
1: bon mionga kele misao ndhaga miyo likalinga na malalea onga na buyazi. Misao ndhaga miyo kanagoma. Ntao likana vidhilo bodhini. Mapangara zomengene. Para wava yana ya mewa oteni. Ntao nelego laba vibangazo osongoro para ila na acheti egevi yana mawani.
2: Akala wabale vina guwa nkana miti podhawa. No na masikumengi ya nofuno laba na keli. Masikumengi ya nkana makata miyo burevi. Yonfo nyakelia mfuna vu laba navi akala anda vibaga laba nakeli mwana kala vina aswa bagewa mazuningaba atambe vina gola ne mi nda funa ila mutipaga vina kala kalevo nona armonche tia bangonovi belo ngine kirume la mano
1: chi barbare ne mio kadira mele mio dilikeli mfuna ila wila adio be wila dzoda kose dazi vie matangae podi odio bana numero 8620791786
2: Vangono vangono kala o akolo chidala pi madane
1: chibare ontukulo bane kati ditukule telefone aga chibare ne 826 20 79 17 6 ou 84 60 66 073
2: Nona mchitwesi sa mabasa.
1: Esi mchitwesi sa mabasa.
2: Vina abalafuna ui alabe wa mwadona kele.
1: Abalafuna labana miyo. Abalafuna ila dhoeda tangara miyo. Matangani mwawa manumere babeni.
2: Mazo umari ya kele. Mita labagra kama kabadidi.
1: Bon. Voromadi mtamala radio Mosambiki. Sabwa wakala nyumba endi mwe dhile vawale. Na vina guwa biga titimia vina iyo. Aima vina ndova nene. Na abale na guwa vina afuna uza mduni. Nona anga kavo omvira so vira vene nga mazo abala mbibilia na nilwa kavo mfia wa babae so
2: vira
1: so vira madari wangi entaji nyumbe ndi mwendo abigava vya mabasa enjene e uno na no tamala ni radi Mosambika na malaba otena veneva na mawani vina guwa no kukumitha no ila mkale videa sabwa ya wila kelu no dhavi ya kakinafia vari no tamagilo eni yo vina nulabo kuno mati unamutana para wila festa di unsidi ndo ili minye kunye kunga funadhi ndewe.
2: Najibo this one?
1: Najibo this one, chibareli.
2: Aha. Mm. Baito, nona, meno tamala kele vina sabwa urume ilo dhokuno njumani ya pewe ya radi msambiki. Iyo ila nloge, nana miwabale ali njezivi, aka na unukilu wavadidi uyu wanzu na kele. Ewa mjibonu vimbo nivina hapa njezi sababu dhologa na kele.
1: Chibareli.
2: Nzu na nzu.
1: Chibareli, nonaga ila kaya oteni maji, mzizi vina kathika kwanili. Chibareli.
2: Baito, notamala, naonai gidima ya oye sanawo zamanu nyumbani ya pewe rado Mosambiki, na tamala gabala otene na nivuruwana, naonai gidima enda na ae sokuno nyumbani ya pewe na miotene na chuwabo. Meri nchimero wa Domingos Alberto, mubi oramono wa alikele, otu kamia zile na mazu ningaba vina adhagana ya mwema na mabala otene